nalano nan jalang ditang aran ko doan le mana ko mai di katani atana bora re mentel ampan.

0: Bye. Busy lang jam Kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang aknani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, terha et ko alam ji group. Tadhani ho koy masaran koy. Koreo mun koy lahu na tay lubun account.
0: Ne, mang imasam-masam scammer si anando kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni iminong kra. Inang lubun account ko ni nang imrete sin masok ke na. Dalang matu masin masok ani.
0: Kurido o anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utong di lah. Kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kelam na. Ak nana, ak tebeka uhanandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyu ayakui. Ak telepon, nusi dahanyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, nono pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.